Mga bungang-bung mga mga bumbungan tabay tuwa taka nubay ipakatugi mga atabay mga na bumbung mga bungay mang katumba kuve na ka jen kan truga no garen ku okayo unse dong kui bayawano na no to na silive su padara pobrin taran se kana kandara na ku kata pa upagari ku kap sanang parisang ku to tru nagigilir ai na ki manau ta praya mang ko gas apu pasa.